inchuti ni Yesu ni undinda makuba ni undinda zinkuba ni minsi bishaka kunjugunya nduba ni nguchaniriza uba mu mwijima abanzi bashaka ko nkuma intare.